0: adumba kwa bune uzi anopemu wache
1: yenia
0: na mponsu bako odie bibi abo ko afi die muda ho
1: nye
0: chunga pa muda ho
1: na ofa bibi abo ko
0: o bibi abo ko nemu mubi adine le mu
1: ubi
0: akro so me
1: oh kamez
0: me msuma no batu waba
1: ne dabi dabi nende mfonsu no no oh bia ye na je no wako pano kakara hon mpesu bibi abo before die no no di ade ne ba yebun kan sa wo so na wo ago fa ba bi na so bi so aba cross wo ha se e ma no kan
0: okay me lawyer ni ni change me ni problem
1: oh no on lawyer ni case
0: wo case
1: kan je okay ni case
0: oh na lawyer fo ni na pose o mu ni wa tin bi
1: me
0: okay
1: oh ha ga jere
0: na ni mko mo e ko so wo suma se
1: oh ga je to ajum oh se me lawyer fo ni intelligence no di e ni nanga ahanje ope obese usimya nanga akotutu omano akopa wonse na odi akumara ya na odi ejina sidi aha omuso omudi intelligence na yejuma
0: okay you just say freedom
1: oh
0: you just say freedom
1: aha miracle miracle jina so oya yense njene so mani hunza mba odi miracle ampa wonse di na na tiko ehe me lawyer for ina so mo sanzu ye difu o
0: chao okay
1: enti a seminar sansa na bebe ni zo na mo hunzunzu mu gra esisi another da anti mo ko kra inkuzi be oba ahima money o mekasa lo lawyer no o vi mo mekasa
0: chao
1: aye onivim
0: actions
1: oh say
0: it's like that oh
1: of more of a enkre enkre
0: ti ye di enkasa
1: ye si a onu ze wi a say we on code ananke na nanu edidi juma ma yi na yedi kodi ana
0: ti yedi kodi o
1: me se ezia bebe mfa na bebu a chira gara mo nu anu aya agi ana ze zawe ba kia e hun se kane no yesi ujaria entunyo
0: entunyo
1: otunyo mama mi bebu
0: bebu
1: yedi kodi aba
0: ya o
1: ko di bien hon ma isia
0: inya u besia nya ne safo no
1: o nya nya ne safo ya di ko di pra aba
0: okay
1: ya di ko di
0: isia di hu bien ho
1: na na
0: o to grana vena ma me yekesi o
1: se eh o di no ni vena e yesa no bo o tam du tu ni na ba gwa gwa si ya ya ho o gar no to fem na o zire
0: ni se ho
1: and then the good the good ni na ye the good
0: aha me lo ye ni na ba but unim de enti ana omuka sa asem no o se samra ni bon ma
1: eh na make
0: no no mo de ye o se na ye nana no no sa ben no mu wo nim de bi a omuka sem na u benye hu bobi
1: yes
0: what you say
1: yes
0: but e ne kura nkane sab sab obi awu no de enye ni fun kura nkate ngati no mo nam ayi na se na busu apeli kura pe ba bi afa
1: na wo empani funi dazo kwa wehu adia wa asimu kwa kuyi.
0: Kwa kwa kuyi na.
1: Na ho, si funi edao. Ambo, kodi bieni honu mwe.
0: Omwe di kodi ni nina. Omwe nina mwa ufromu
1: na. Na na, kwa misi ya kutuwa ya na. O sewe, wangachira uwa.
0: Ujira honu wanda.
1: Watunu watu nimba sasi ya uwa kutuwe.
2: Plan BFM.
0: Hey. But what is on pao? I think by boss yango twae na. But e no bitimi gina ho no ona.
1: Na obi o mo ne ne paru kra ye pe. Enzo. O ye si no.
0: Kone kone.
1: Bam. Enzo. Ze le kodi na yo. O ze ne abebu aba fam. And announce some to
0: abafo ni na abafo enkane na abusuafo yi
1: etwe sia me si etwe twa na zemi na wankasa ufri ba bia won kwa kwacho de bona asuru
0: won say enkane na je say extended family no ye nyina ye twa sia but the name no any clan family ntino obiane de obiane de akokokokoko ti sada je nuwa ye nyina ko twa sia jamu biem na bobo simfimfi na nanapani nana council na nkro no mo twa na akomko akomko pa me kase nke broba na nke akwako twa bro yi ye di agujem anumre obati weti ta
1: ye di di awie no
0: ye di di awie no
1: ye go ho
0: re
1: ena bu mami adane se dia mbeje wudi na we ne o mi dia ne bia me bu bia ma tu me me pe de to no egu eto dia ma no o zo dia ne bia bu ma mi sa ne go zina o hunze den time no na onu ado en kabom ne ade ne wo soro ne wo soro pa because se obi e ko bebia wo kwa ado ado cheda
0: yes, yes,
1: We kai ba yo village na ta krantie pa krantie ba fi krantie ba fi ya don mo tie na ze den ta na empinfuni na mo village on one day mo aso maka mo ko mane de ye ko ahayo ye ye ko ye na na ze abo bi bi o mo nkoton o mo fe nko ba bia o mo ya no mo kum no o mo wadudu bi o mo ya no mo adutweni na de o mbe nwe de abo aye awari o mo nu mo ho no ma ba ye en ka na mo acheche nti obi kura na obeko hunter na obeko afum kura na obeku abo a onu nko anwe o obi a ko cha grow e o ni be no akoma bi akoma we come sounds no beans into that and then I'm come cramp on a bin ho and I'm come say
0: yeah yeah which me come gram na say na mo na say yeah na we kwa bi dia kwa komo
1: o dia komo
0: na say but ni kura no di edi kura no ho
1: eh eh e wa e mu ana ngane ne yakwa fu mu mu na mo nto no omo mo ni tuo ne ne omo hu ni boro mo ato no
0: mo ato no then ka ne nwa e nwa what you say but ni bi ni na
1: you should be take a crack
0: yes
1: oh ona mwa
0: ni emre kura ai ho eden aya sie obeku sim so akwa akwa akwa but enka no so date ni kan tumfu mu o ko tumre no e bia 14th april afre pepe 14th obeku na si si no so but ni
1: senye senye ya kese kura won se pie pie kakana kakra ma obe so ke awie yi ena tumi adwetiniti ye na wako tu ade
0: okay
1: for messages ba
0: ah me lawyer ni no confidence o se dia kan yin ano miracle wadi 37 years
1: oni mo
0: dia bia na dia kan bia na ohun
1: o da time no be hu enzo ehu dia na wantre kurunkuma
0: aha
1: yeah tre kurunkuma mo ne dia yinim dia yeka yinim dia yeka ba uni ma dia bia friend popo
0: popo
1: ah we bi na eso
0: o komure no akwa
1: ko tinu
0: ano mo mo ton kura mo ton yeah ni season so ba
1: Christmas time ni season na ni edi this Christmas o
0: yeah akomuko overseer 2000 no play ya ka ko manfo aji ka kedi
1: no no no every season for yedam ase said any na mo kaye ho na yen chair Mr. Prosper
0: Prosper kume ana dia de bi e bon person ni phone en to from
1: bi from da oben say na dia ana dia amana
0: ana dia
1: ana Mr. Prosper na ana
0: o dia e wari adam ma yon trust na me jawa
1: I get baba ko spinters dia no
0: yeah you can say tiledi
1: tiledi
0: watun kra wa flash na I say we monitor show no
1: okay you say me say me jawa ha ano on fa won no betumi akonfemi ntinene ne ebusia me yemwa chemu akwaba na edane de na me se edane wo se asia fa ni jechi asie emfa ho ne dia wo fem emfa ho ne dia kozu na fa ni jechi asie na ni jen beboa wo emma nkudim die su aye wo de demu ni na enti wo sori anapa ya na watu aye yie njom na etumi aboa na gofi Oh dear, mami mubu minse mu na me ko ai.
0: Okay, mate.
1: Ah, yeah. Ko ku from pon.
0: Dia sem ba.
1: Dia sem ba. Ana pe ko Ghana meti ya kache na ni tofa bomu ena mede ema wana pay. Ye hwe ni mo se wana wana wa Ghana ti film jere no ren Ghana ni na hwe ni mo se ensuo beton frama bepo ah ensuo beton de frama ne nampa. Na no ebe nam so ema ni na echi no ewiemu ebe kuzukusu e wo hono mo e me hono ma ewiemu e kuzupa e no echi no ye hwese mframo na fe ayere mo nso atumi atete e dia famu ansuo kan wo na hono dia no be ye din pa eno nso no ebe koso e wo northern sectors no emmia wo na fe e wo anapa ibremu ene ediwura na wie emu hono ye hwe ne mo se wie nsuo be koso ato na se hwe ne nsuo be koso ato no ye western coast enti ye mpo ano empo no wo atoye famu no ye hwe ni mo sensu no because na fe transition sectors no emmia hodo no bebre eno so anopai ene basis ana eno eje ne bonu besi wo emmia hodo no bebre no a bebi akwai brentu ni mepo ewo ena ye hwe ni mo se bonu besi dia no odem pa na benam so me wiemu en sheda ena kwa mu sheda no ti ebesira asenka fo no mo isu fog light no dia maye e free mid morning je anopai bre di ru na wiemu eho na wi ne be yi ni tipa Emma wehunze ano beye din eno be koso ewo gana miemia hudu wani bibri nua na ewiyane be enframo wuna fe ayira mwuswa zidi ya fembe bi omo insiyo beto bebi oso insiyo no ento eka ono eweze be koso kustalin eni ti mpwano mpwano na fe medone transition sectors ni na ifri ewiyadi rene ni mbri mwone yemfye ni mwusa se si ene beye na yemko yenu yeni mafarofo na napi eponosu ye kamo pa enti muko nswa hii na mwenye enfema ye ne ukuwe ubia ene ya wada uwa ene ya wada ni ne no ye ma happy happy birthday also and ya wada ma happy happy so di nti ebi enkoma miyanka sami brapeni Eric Ewisi oye yao nti ene happy happy so di kesie pa enko enfema uo na kufiye nko nkru tuwa huduo numo kupiye ewo afla u aunoga akra kaswa ewo ina nisho nbe mnetum ewo miyemi ya huduo bi na ube piye mo ewo wini ba nisho nbe mnetum ewo hono mwa Cape Coast nisho nisho nbe mnetum ewo miyemi ya huduo bi yene ya no water crowd ni azim NHS nsiru beto from nsiru beto ohonu mjohanji chiminu Edriasan hu NHS nsiru beto mwenye tum ewa miemi ya hudu ubiya kufurudia FA

0: Hello, baby. Na. Oh, Emmy say, na huma no, endi amfa amwano. We shall be to me a free. Edi abajumedi ni su 0551656565 and 0551656656. Ebu se amachi yon?
1: Oba pa me jose na oba pa me.
0: Boko na onswe.
1: Dom ni abe ya radia ma yon kwa mi a hwanti fo furo.
0: Yesu ba. Pacho ama inti yon.
1: Ame shira mo nezi ma pa mbo di bo ma yon. Ofa, madame nukre jame ni ma nchwe chile ndi yonu ana mo chwe chile. Beta, a mamre ni mi wawa, a yana anode. Kansa, a wari yon mo nse mono. Ano bibrina mnanche no bibrina nya anase mema bibrina nya ombo wariro beto bi wo a be bi ofiri no doko no noma ye ji wo ba no hwanse e dia manu be manu nya di obenya ana se onya kura na se bi oba ne ba wawe na sia obe den ahwe oba no nse se amamre no ne e do se mpenyifu anase e busia anase amamre no se dia regional firm no ombo we aye hu bibi ama mema anka ye ne beje I'm going to be a normal kid.
2: Okay,
0: yeah, that's it. Yeah, I'm saying, I'm

no, no, ya na esa manyana. O tia joka uhu ebi o hono mo adia se e. Ere ti go bi mo hono mo. Ebi bi bi antumi enwe peye e wo hono. Aside ba bi adi uti beto. Obi kura busa se. Ah, omu to